0: saha.
1: Atwana de na uju wuse.
2: Ohine, eye bibi, na se majume hosa. Mito wa, na nima bi pie pie fi mo wote saa katua katua.
1: Na unte, Dr. Ketimanka.
2: The infection doctor, na.
1: Agwa wate ni kanda unche me papayi. Walu na kofa powder, mwa mwa sobi da be jaswa. E friend se, Ketima heba powder. E kumu wani nina di free inipedienu. Beti se guno syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete te odia. Unya powder edia, ebitu asiem ede amao. Se unya infection bina wangre nuwe ntu asia. E dube bia etima wani fra. E ma oba, dube bia bonse, nume bi yifri wa seti se egushi. Sa asu na wye wonderful powder bi na doctor bet you said obenum na dobo na for infection in anu etu ase e de amao che na wo kwa hin
2: me ko pe bi mato e he kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia pomodin na efre doctor e was 0246914717 0246914717 and a 0551434946 0551434946